Ayopi, zami sa sido, li pa chame trahi. M fèl sa ki mal, li pa chame kite.

0: si pote pitit fi nou nan kominite a, pitit tig la fichit depite a nan distrik San Yud. Nou di mersi ba tout moun ki vini anvan nou, ki fe wout la, ki fe cheme a posi pou nou ka la, pou nou ka leve kampe, pou nou ka servi jodi a. Mou di mersi papam pou sa y fe nan kominite a, ki yete an legasi la, ki bien fon menm pou mou ka kampe la devan kominite a, bien eduke, ki pe pou tout l'ekol, tout kolej mwen, ki fe m chita an ba vant li pou mou ka apwen ki jan pou mou fe anseye de bagay, ki mou patap jan mou konen, si mou pat gen papa kon sa. So mou di bon je mersi pou sa, an pi mou di mersi tout pap. Pa yo nan kominite a ki vin adopte mwen kompitit yo le papa m pala anko. Mwen di nou mersi an pil mwen apresye nou an pil mersi paske nou kwen nan mwen, nou gen konfians nan mwen an pi nou e kapasite ke mwen genyen pou m ka servi an kominite. Se pa selman nan le eleksyon pou moun aparet pou yo ka komanse fe an travay ou pandan yo nan an pos. Non, travay la ka komanse denpi ou la, denpi ou nan an biro, denpi ou gen fondasyon nan kominite a, se nan le sa pou mette pi ou de yo, pou mette tet ou de yo pou ka servi kominite a, pou ka tout bezwen ke yo genye. Nou konen ki problem la ki genye nan kominite ya. Nou konen bagay yo se pa sou bo pa nou. Anpi nou bezwen moun ki genye an vwa ki ka pale, ki ka bien represente kominite ya. Nou pa bezwen moun ki a pale, ki a bay turkey nan kominite ya, anpi demen ya pay nan talasi, anpi ya vote pou yeti ekob nan l'ekol publik. Apre sa ya vini anko pou yo fe an loti bagay, an loti fet nan kominite ya jodi ya, nan lokal lan, anpi genou feme le ya nan talasi de nan pot feme anko, kon ya ya fe vote pou yo ka defund women's healthcare. Gen pil bagay mbezwen kominite ya kompon, paske loa se loa, anpi nou bezwen moun ki ka vote pou sa ki bon pou pepla, ki sa ki bon pou kominite ya. Gen de lef, kominite ya gen an gwo vwa, wi se sak fe miye men kominite ayisyen an pil. Paske gen ele ou ka, nou toujou bay moun an chans, ma bay nou sa, nou toujou bay nou an, moun an chans, se sak fe mdi kominite a mersi pou chans ke nou men nou a ban mwen pou mantye pou nou ka, mou ka servi nou nan tala asi. Nou toujou bay moun an chans, se sak fe nou ka eli moun koman depute, nou ka mete li koman senate pou fe histwa, men a, denpi moun la fe, pa fe sa ki bon, nap selman bali an term selman, nou pap kite li re eli nan lot poson ko. Apre sa nou pap jam revote li. Li ka vin nan detwa eleksyon pou lot poson ko ya kou moute nan sa nan sa. Nou pap eli moun ki pat fe bon nan kominite. An pi pep kominite ayisyen, se sa fe li bon pou le nou gen edukasyon, le nou konen ki sa ka pase, pa selman lokal men isi ya. So nou di tout moun mersi pou sipo a yelem nan biwa nan 786-542-6950. An pi nou gen, Basil gen kesyon pou mwen la, oui? Ki kesyon a, oui, Basil?
1: Ah, 20 kesyon.
2: C'est nous tous.